Chasnami kan kay tuta, kay shinami sumar, kantas kita kunatapis uyanchi, nukanchi ka ima kanchi ning hurushina zami kanchi na chu. Chanakas kamantay tamito tapaginispa, agradecispa, nukanchi nyaupaman katina kaskanchi na nyakuna, turikuna, kay pacha pikausi kamaja, nukanchi gai chawawa, kuerpuawa, sano kaskakama.